0: baako. Ɛmo ni ho. Mhm. Awu so mu ko papa no. Mhm. Ɛna papa ni sɛ. Afi sɛ mo invite me a mekɔ.
1: Yes. Ase. Mhm. Ɛna oba ko ka sɛ. Mhm. Nene na wo nko anko.
0: Nene wo nko anko.
1: Mhm. Ɛna ase. Meso mekɔ.
0: Meso mekɔ.
1: Na wani wɔn si mu ko.
0: Na wani wɔn si mu ko.

0: kasa me bua mark 3.1 yesu na busa faka chese we de munya na agina te and you should be so bodan for me yes ya be so ya de for ni bi ya be ta chose wo so nya papa wo be di na chia sa na ya be ka chere
1: and na kwere se wo mpadwuma enti na ko so o de ay bible ay ay
2: abu yesu ya ko ayan frao
0: ya frao
1: so mpadwuma
0: so fye si mpadwuma
1: wo se wo ko ya dwuma na
0: wo ya
1: kadwuru funa na
0: na adwuma bi wa sase so e dine si na adwuma ye ye baba adwuma bi wa ha a ese e ye dine si so fujuma
2: debi adwuma bi ani ho
0: adwuma bi wa sase we so
2: debi o ka che bi so ni ho just 30 minutes in pitch impo a ni ni da be fa
0: praise the lord
2: hallelujah
0: praise the lord
2: hallelujah
0: adie na odi kedia na perform

0: fo obesa ko mo lo bi sasa me bo ba sasa so no e den o di ni padua be den abe
1: yes
0: den abe o ba no mo sa o ba su mi na me ana ba bo jama e ana ba bo kro no ana se wo di e dro so konkon na ye den
1: no na ko re
0: ana be gro konkon sa awo ya apego iseko ai
2: jesus
0: jesus baba bi o
1: obesa
2: Yes. Chapter 9,
3: verse number
2: 27.
3: Yes.
2: I see a chassis with nipa a woo. Precope. And the unipa beer woo at the whole amount.
3: Yes.
2: Unipa beer. So yet skinny. We are yenny. We are aquadaw.

0: oduru ni sira hon ohun se de be ye na ni be ba no so na bibi atwa na na mu distractors
1: yes
0: sango fo no ho